0: Okay, ma men ko asofo yi nche asompa ma chome ma munye na akwa ba
1: ya ja
0: obi ya ho ye de
1: Awurade adom
0: ye da Awurade ase se enden soso munya ebre na yaba efidi so
2: so we
0: ya me adom papa papa na ye be kanya me adwene ade a chire nyame ema yadia ehun ehia ye pa. I am concerned about the children and emrantie na mabawa na ebanu ntise ye time no ye time no na suru kakra ewo ho enti upi aban chin kura na o mame akacho sama nkwa onko ana papa ebu ne ni chira so he bibi ache ne sorry nako efie wa wudi america kura na be ko so nen mrantie na baba wa na ba na de anoding so entity ben ena yedi ema wonne experience entity ben yedi ema won as nation community ya won entity ben yedi ema ya mrantie ne ya mabawa no area won entity ben na mrantie ne mabawa e ho no yedi ema won. So yen semunya nana se fawoban meurade na ontitino emaw fawoban meurade na erade entitino emaw emprebebre ne bimu ekwa asoria na wogya nkwala na ofi na onoko asori joba na kwala no nam no no edi na gro bo ha ba ba kwala no o hwe television ene ade ono akwa akosom bara kwala ne de weja na ofi ntintiti ya ben na wo de ma urade ma otum di atete en o mai ade amawo echichafo ewo asudi ewo nkwala tete ho asofo ewo asudi ewo nkwala tete ho sansuna community nso a yewuo mo no enso wa asudi ema eye nkwala tete ho me ya yesa bebi a naka yede beye park ama nkwala no omo ajuo mani kakra ana se yede baye centers bia ometumi akwa kosua de ne ade bebere ho a enkro ne bebere ho a yemfo no atonton sase ne nyina e wono walanga sifu ya tonton sase no bebere je ya bebere ho a mo ne bebi kura wo mo ode amankwala no ma ometumi akwa kosua de so ene obano fanu megurade na unyame entete no emfa na mawo fa obane me urade no entete no emfa na mawo ye wiye bebiye lai no wain na na neba eye stubborn na urade de nensaka no ene akwala ane dasu ye stubborn na na hase isi ya wasisa na wansu wakin bi ede achira ye. Last week ya kai ya Mrs. Sabedi eneni kuno Mr. Sabedi ya omo mami yunu John ene James na mami ekope position ma wa omo na favor ede ma wa omo enye enu ni yeshe se enkwala no ne Yesu nante ye no o ma bra bo ye sei ansa na Yesu e kosoro enkwala no ne Yesu nante ye no o ma bra bo e ye sei na o mo ya pofufu a o mo kopo enti school no amansha da ankobi omron papa ene na paafo na na ye adwuma nanso omo hu Yesu no mja ye om papa ne apaafo no ho ekodi Yesu chi omo ni Yesu nante ye wo bra na Yesu wa asase so na omo ni Yesu nante ye no esu ben na omo da ne di adanse ye ben ye nya firi nkwala ne ho enti ene ye hwe na yemfa yemane nso yemamrante no yemama no enura meti se se boase ho baby school foa womno wom headmaster se head teacher us then so ho na womo akwasese ne nyoma ne adinyi na megidi se ye tam no sadi o manioma no na nshada ni ho ni ho because discipline no na wo school pa ena wa akoya so de nkura na wo san be fie ya bo wo school na wo san be fie na opapa kura sa te se wa ya so de wo school ni aboa obesan di bia kan ho obesan di bia kan ho into anka sa no nko nkoye kura bi ko okoye na enya be kase e Francis ko school no si no kokoye ya e a discipline de be man one kasa no wa I mean you shock sir en tun konkoye en tetia no na wofie en tetia no de o ma me be ka chiro de o papa be ka chiro en ti na o ko school kura na die a teacher for no be ka chiro enu na obeti en na Wednesday wo be kwa sorry ana pano yenye na ebeko asori ni akwa akoya asori uko school se bebi sa wo se uko asori Sunday no Sunday uko asori wa nko asori a ye bo
2: di quotation baba
0: yes ye bo wa ho si si ni nyina ye hwe sa di nyina na ye bo me se dako mekoya aso ade mi wo school na headmaster edia ba twa meni echi ha eka kito bi makameni pai ema meni ayasi meni ase bi ai enya sam ketwa se ne eche se ne ya me kofie kwa kan ya e ka headmaster na ka samato no obo me pa me ko na me koka che mpapa se headmaster abo me mini ma ka metina me baby kama anka o san bo me papa eche headmaster ni diye no kura de bo me no because ni msa makoya aso odin enti o bo me pa you see enti tiye ben ene ye de ma ye mei enti tiye ben ena mame o de ma ube eri baby ya mou mai se me mani tiyan kwa lana mou ma omu kwain na omo bo fu ene ade ntina onkwala yo ye omo sa ene ade na mo portray se mema ne nye ti onkwala ne hu na om papa se ayo ya sasa bon sam enti sa mema ne fi wa wo wo se na afi won tumi control ne nti na oye ne ono ankasa pe enti mesre se awofo no be mani oba no nkambom na yentete ye ma no na omdaache etumi ayef yenko bible mu kakra yenko bible mu kakra Mark chapter I think one no yenken come from 16 to 21
1: yo afa yadase yamisho
0: amen.
1: But you can kind Marco, it's back on to say more dunciano econo. saying na onenam Galilee epohono ohu Simeon nini nua Andrew se warigu asau eponumu na waye apopofo na Yesu hu won se na Yesu hu won se na Yesu si won se mumedi mechi na mema maye nipa ayifo
0: okay
1: na entem ara uja won asau no bedi nechi
0: okay
1: na ofi hoko nanim kakra no ohun sebedi uba yakobo eneni nua yohane se won so wo okuro mu retweetu awon asau
0: okay
1: na entem ara ofre won na uja won eja sebedi ne apafo no okuro no mu bedi nechi
0: okay
1: na okodu Capernaum na ntemara homeda no oko shia demu kwa chrechre amen
0: amen sofo emrantie mienu yankasa James and John na wone wan papa ne apafo na na wo epo ano ana wo moyi enam Yesu ba sin ni mo no omu ja wan papa no omu apafo no ho ebedi Yesu echi na yenhwe Yesu bebia Yesu ko ye bia emrantie mienu na omka ho na odi Peter enso ka ho enti ebeye Peter James and John ansa ne suafo no nso so odi wo munyina ka ba no hwe bebia Yesu beko bia in Matthew chapter 17 say okwo bepo no so no na nipa miensen na omka ho na omka ho Enjo Yesu sheda grumu womo Yesu sheda mentori womo okipi womo otreni womo otreni womo Enti yanso so se ya ya batain a day na yansu ye ediama ye may. I always say Radiman ma free and tonk of papansem. Mammy may and tonk of papansem. Mani papa panty tinkwalai. Unya ni papa, not a tinkwalana, a bwow, and kwalane dachi. Kwalane dachi ye, a quay nemo. Omunyanya misrobi. Ebo omo abrabom enti entetia emrantie Acts chapter 4 verse number 12 and 13